malaelo malaelo fe no ti tun malaelo rive no ti wani lok malaelo nufu mam ti kasi no tamzan te cheko cheko ya wona ni to fe non sa fit ko tram sei ni fa lasi no lasi no nando ti ti taksi ya to fa lasi no.